akwabi to ni kofi baboni ewo ye o kofi baboni ewo ye o kan sa nyu mu asem ni fie pamina penya market radio go wasaso akuzi attorney general and the deputy sa conversations bi akokwa so amene judges bi din come up.